0: Koi, Fangu Fangu Offerenite. Fang ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to ape time mi fa ki ono me fika hiva balu ko ni ma fika radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho eki pe mo le ai tonga mo e bulangi ko to wa utgi ai ai ui ai fango fango ofele ni te
1: he aho flight ni aho hiva o katopa wa fe wa no ko o sai fa yo fa ho ka tu ai polo kalama hui ai fang fang o fali ni te fa ma flight ba meri tu 2000 be mo no tali tali le re ko do pe mo tu se do ko nga tonga o ngo na tu i nga lu e a pe nga lu pe to polo kalama ko ya o e fe fini o fa la si ka tu lo ke le ka nga ma mo tu le mo nga o e ma mai o fatuga te mo tolo ngai api hopo te pa mo mo tolo to pe ha tapa ko lo pe o fanango a polo kala mani te tau pe ngalo ya pe ngalo o pe tau fo vita i pe tau o mai ke aho fa ka ko lo kon pe fa tau pe to ko mali ngai me ko to pe ngai fi tu o ngona te polo kala mo fe fini ki si ngai lo to ko ngai lo to fa ri fi ko ki mo ha fa hi nga fa nga ta o e fa no nga fatawang hi fa tu nong ba mo fie ma le wa tu no fu ya mo nga hilo to pe mo mo nga hilo to fa le hang i gwe gwe nga ma ni ko nga u lo ko ta pro kala ma ko fa fa lo tu ai fang fang wo fa ni te

Cronologie der Programme für Fini, Frau Lotto, Fango, Fango, Felinity. Trigger, do it, Dolly, Dolly, Legge, Motto, Fava, Homole, Dio, Dau, Fiawa, to Eho, Wokuni, to go to the Formatal Ang, I would know Mitonga, Nima, BFK, Program, Mahinguia, Talatala Fale, I Programma, Kuya, Kauta, lead. Ya be fo ki nga hi ngong fo lot fo no be mga fo mata la fo ta ta ki tai mi fa nga mali be nga hi tuak be o fo ki ba nga hi fa ske ke be i he fo ga ma pa ke ta po lo la ma ko ya o e si a fini te ke ke ki mo ba ta ho ko tu ke ta fo mata la ya tu ko de le ba a e da blog fa ske ke fa fini

0: I he lolo tonga na whakainunga i tonga ni he aho ni he kamātau i wike e whakamau a ngā wanoa wano. Nai whakaba mawha ia i he pale mia leo leo toki tā Viriami Lātū, ai mahu inga ki a osia e toko tākotoa pe i tonga ni ai whakamau tō tonu. Ke whakaba pau i whakatoka ngā i makeh ki nāo tonu, malo i ki nāo tonu pe a ki nāo ilo whakaba pau ki ngāhi tō tonu ma ngāhi sevesi o tō tonu ke nāo māu. Koe kawe inga o e wike e whakamau a ngā ki he wanoa wano, koe mau e whakamau tō tonu me lesi si ta sivi ne.
1: I he mea e pale mea le ole o toki tāo Viriami Lātū, nā ne pole e kakai whanua, ai whia mau kena whapapau i kunau mau ai tō tonu i ngahi tō tonu whakamau a ngā. I kai ngā taik, whia mau kena mau i ngā ia i hono tau he mō malu i enau ngahi whakamatala whafo i tui tui, o hange koe leko ti oi tohi tāu, leko ti hape kia hataha, leko ti māli pia mui ngahi leko ti kehepe.
2: Whakalea ai whi o wike whakamau anga o e tauni. Koe mau e whakamau tō tonu, pia moe le sisita sivire. Pia whakawhia whia ia ki he motu ani i he aho ko eni, ai whetaulaki mai e ngai kupu whikau aki. Ke tau whakamoni, wea ipe ai mahu inga o e whakamau tō tonu. O kui kaiko haki mahu inga, ka koe tumu tumu ia i he ngai pilas o e whonua. Ke tau whamama whai. E kansila ka pehe ke lo talketi. Koe tau whepou pou aki i he ahoni. O ku mau lau kolo ai mpea mwe lau tāpu aki. I he taimta tau koe konga whukia ngahi wisone e pure anga. Ke whakapapau i koe pure tolu e whonua. O ku ne whakahoko hono ngahi whatongia. O whakatata tau mba tūtu uni. Ai konis tūto ne pea mwe vahe vahe ai mawhai i he whonua.
1: Tōtonga e nīnei pole i ehetu i whamaulahi Malcolm Bishop Casey ai kau ngā awe i he whamauanga ka uhi koe ngā awe kuna whakahoko. Oktotonu ke nā toi longa mo uiange mo āā i he whapapau i e totonu ai kakai o whanua o te tau pe ki he tokotaha whaingataha i he whaesino. Tau le ke leka pe koha taha i kai ke mahino ki ai e ngā awe o whakahoko e he whamauanga. Pehe e Bishop, koe tau mua ke oeli e kina ha taha ka o kuongo i pe e he toko taha ko ia, o ku malu pe a hao a eni totonu whakai tangata, e taimi o kunau ngawe ake ngai sevesi o he whakamau a ngā. Kai ke he kua sua tūtu he potu ngawe whakamau a ngā ngai polo kalama i he aho taki taha ke whailonga i aki, ai wike mahu i ngani. Mai a ngonga le te oma televisione tonga, kua au sanoli tātu i vai.
0: Koe whiawhia ka koha whiawhia e wa'a whakamatala e ātonga i he nau ka mātanga we ake pe he ahoni hona ofisi fo ou mai ofisi whakawhanua ki toka ngai kina ngā hifotamaki hili hono toki hufi pe i he wike ko o si. Na e ka mātai i he pongpongi e ahoni e polokala mā ko whakateknikale ma ai kau ngā aue whakamatala e a i he malmalu o e polokala mā ngā aue koe Weather Ready Pacific a ia koe polokala mā ko whakafeitu u koe ni koe polokala mā whakateknikale ni ki he whakamatala ea, pe koe fōfua taimia ni ke whakahoko mai ai, ai pōkala mawi ki hongo fulu koe ni ki tongani.
3: Koe ako whakatau kei whakatekinikale eni ma ai kau ngā ue whakamatala ea o ngā whanua o e Pasifiki, i he tau mua ke whakaivia ai ngā ue o ngā whanua mo ngā ofisi whakamatala ea e Pasifiki o whakatatau ki he tuunga ngā ue whakahapule anga o kwhia mao me he kau taha whakamatala ea a mamani i pe WMO. I he whakaiki eke mo e tale kita o e wa'a whamatala e a tonga na e whahai e lai te hawhiwhita, koe ngā unu whakawhiwhia e ni, ai lawa ko ia ke whakahoko mai ki tonga ni polokala mā ko koe ni, koe hika ike ngā tapehi whainga mā liange, ai ka wato e kau ngā au e wa'a whamatala e a, ka o ku whamo oni ai heni tu o ngā mā o lunga, kua o ke e ofisi, i he lawa ke whakahoko ai a koni i tonga ni.
4: Koe tāpua ki lahi mati. Ai whai mai polokala māko koe ni ke host i he patu ngā ue me wā ngā ue ni ki tonga ni. Koe polokala māko e koe ni ufa i he laine koe ni koe ngai whamatala e Pasifiki ufa whai pia ki Australia pe ko New Zealand pe ko Fiji. Ume mbeke vilo vilo holo pe ngai sentala lahi koe ai. Ka koe tauni o ku whakahoko mai ai ai polokala mā regional training koe ni ki matato ani ke lui ofisi. Ko iha pe ko e tunga o e senta, tunga ngahi nau nau mo e whakalakalaka i hono hufi o e senta ngā o e whakau kone he na afi, he ne afi o. A pe aku Oku hoko ai ataka ia ko office ni mono nga nau nau ai beke nga facilities ko nga training rooms ko nga meeting rooms extended malunga au pito au pito ke lava ke tau hosta nga regional training pen pe ke nga tape foki ai ka ku hoko ai fainga mari ko ni ke inasi ai mo ka nga au
3: I he whamatala e tare e ki tā, koe ngā weni o ku paupeke whōwai e tō tā whamatala e anko toa, he o ku hoko e a ko koe ni koe makato o ngalele ia ki he whakaraka ki mua ai ngā we whamatala e a.
4: Wai ai whai ako pa mei astereria, wai whai ako e ua pa mei fisi, pa wia rewa pa mei whai ako mei he potu ngā we pa mei waa ngā we whamatala e a, o ku tō o hake o whiri mo ia ke kau ki hono wā ko I e tau aka un ave fa teknikare fa matala e ago ni pego a tota ago ni ko selu sare ma vite a o ku hoko e ko ka regional trainer o ku me he tau a lo kolo pe me ki va nga weni ki ke tokoni ko no fa lere ai ai polo kala ma ko ke ngofu pego tu I ko ne fe kau kau aki e pa mo ene ka un alele ia ai te fa hoko mai ko training ki to si lava ke nga aki ma ka un awe I he experience I he tau tolongo fulltupu o kune mau, he toko tahani ko se usare mavite. I hono whai ai weather observations, eh? Lava ke utilize ai expertise. O ku mau pe ai tau keia ko ia, I whakafonua, whakaloto fonua, pe ako hoko e koe kau trainer. Ai koe teke ngata pe koe mau, ka wako e toko fitu, ka unga au e toko fitu, na ukau ngeni, pe koe me trainer e taha. O ku kau ki e kono lele ia, si lapa ko nye.
3: Ko e whakahoko mai polo kalama a koni ki tongane o whakapa anga ia I he malu malo e polo kalama ngā aue ko e Weather Ready Pacific o gu nao tata ki ngā aue ke whakaivia e ngā he waa whamantara ea o e Pasifiki. Ne whakahaheni e he pule o e polo kalama Weather Ready Pacific o whaanono o gu mau inga ai ako koe ni ke uhi ko e whakatau kei eni o e kao ngā aue te nao tā naki mai e ngā he whamantara o gu whao a ki ngā he whamantara o e whakatukanga o kutuku atu mi he waa whamantara ea.
5: Kau ini ngau mau ngau pito iye ngau aku Eva Matala ya he kupau ke fakah aku ngau aku ni gak kaya lava ke fire kimbu apa apa fau Eva Matala ya apa fau apa hingga fatokang aku step uluakin kono tana ki mai ko ya ngai fo metala ko ya
0: mi he va fo noa ha pai I will see au ku hoko ki fo manu hangi ko fo tapu tupu me he la na a fo loa I he ke fo nga ia to e tonga ni I vai tai mi o el nino kono fo ha ni officer ko lo pangai li fuka tupu tamale mo to kanga he ko ha me he ngai va he nga mo o moto ni I ha pai I also pito I ma anga vai pe I he to nga fo fi ma di pe I ni ihi.
3: I ono whae ki eke e hongo ngoe le te oto ngā ai Officer Kolo Pangai Lifuka, ne pehea I tupo o tamale, o ki he tunga whawhia māli e behi loroto ngā ni wāhenga pangai ai aku kau kea nā vea moha atou. Loroto ngā I aku osi I he tunga whātu tāma ki ngai motu eni ihi I hapai, I e mahino ko si I ampito pea osi mau anga vai I no. Ka aku mahino pe ai ha sino e lala a ye vai funua ye mahino ko mai ai funga e funua pe a wesia me mono manu hangi ko fata po
6: ka ko vai panga I okay fa si ma ni pe mai e vai nu I panga I se tau pe a to mo na re ko e o mo tu ia ko si kai longa mai o si ai me ai ai ko si rahi u baonga vai ia ko dite ma baonga I nu ia ka ko panga I oku kōsi o pika au ki whainga Māori e pē mahao e au piti ki siam. Ka ku kotonu pēke whapatopoto I pē, ka e pāu pē. Ka u tau I whanga manu, ko e whaka awha, ko paku paku poke whunga e whonu wā tai mi. Ka ko I whakataka e taka I ai tai mi. Ka tau pē whanga pua ka whanga kōsi, mo e whanga pū, ko whakataka e taka I ai tai mi. Ka ku nau takitaha pē o tapo to nga e ni fanga ki ngo e me ya ki a e ki to ola e bu fanga manu ya I vai pa vai sa ko ha fa mani ni u ka ya mai no foki au ka ki ha me ka ya u ko na kho na to ki lo to ko ma ko fanga ki tu tu ke mu si e ko no ke to I ko I ko o no ko I lo to ko lo e a pe ko wan a fa ya to gi a police mai malai de aekto ho takai go foman
3: loto nga ini ni faha e he pole fa vahi ole mato avavao paya i vaiola waske ai faka fie mali e pe mo anga vai i he loto ngani ka alupe ke si iangi ai vai no
6: tika beke i ilo a fefe taimin ai termino i vai konua o kapal te mau no ho ke fa to nga i kai ai era la e fa la la e sa ki e fa unu ke mo ga go ai te fa to a ni no ga go ai te nga we vai konua a go la ve ani nai o te te ke fo fe se a ni no ai tai min ai ai e ni no vai konua ma ona vai tai min i go ta kai o lo pe go va na mo pe go o se te nga hi ka pendi o si si si e na o ma ona vai ka te te vai no al pe ke si si ora tau ye to gon da ya la la
3: mai no pe he me a ai e ki pale mi a no pe le fa fa no alo to nga fa ta ha me ka fa yo ngo ngo he fa lai te ko si ai ma alunga au pito pe ai to nga o ke ye ma te te u ai pole anga ke la la a fu nga i a te to nga ni o ka o ke ye ma te te u fa pa anga ki to ni a nga fi ma o ke fa ka ka to ke no ma to wa ke nga ha ha a fe ri ri wa ki o e a pe ga ha ha ko ni ko ko mi he la la a fo lo a ko to ga nga he ko sto kwa te fa to ka nga ki ha pai va va o mo ngo ni wa ke hi ko a lu ke te si ya nge va ya ku to ke fo do a mo lo lo to nga ya o ko ke fa nga ma li pe to nga ta pu ni mo e wa i ma hi no ko ke fa nga ma li la hi pe ma a nga va i no
7: ku ya i a fa ma ta la me ka ma ta ta me ka fa ma ta la e a ko hi ko supa o ni nio e toi lahiangi pa mo malohiangi ai a wha i he tau wha wha koe ni wha ngamai.

0: Ma o koe whakaha mai he mai ngai whonga e ki ke tauhanga. Whai hawe kumi early ke tau ma teo teo ki ai ki mua pia hoko mai. E lawe ma teo teo koe ni ke nehanga whakatuotua ai, ai whakatuotua ai, ai tupule kina, moe mawhola, mea moe mau mau, moe wesia ai uto i ho tau ata mai o zai, eh?
1: Pea, e kai kei ngata pia e ka kohe koe te ilo mo mai no i ki mua. O hangi lewa, hangi hako toka mua. O gei e tu unga ma teu te wangi ki he taimi e hoko mai o tatawa pepe ka whia. Ko hiu ku whai atu e whanongo ko ni pa mo tala noa pakataha e mea ko whia o hake. Ma inga o pita o pita ka teke mo tolu whanongo a e tau polo kalama. O whia mao ai feedback. O tatau pia pe koe toko taha tauhi. Pe koe me mipa pia e family ku whanongo mai i he porokalama koe ni. Koe hangaha o ngoi. He koe tui koe taha mea maha uinga he ni e milika. O ku fofoa, o ku kei ke kei nofo noa. O an o ke whahinga koe ku vei vei hua he taimi ni. Ka u mahino ia ku wei e whakau kau o tuunga e ne vei vei hua. O ku kei ke kei nofo pia he tuunga ku sai pe hange pe ku kei ha mea ku hoko. Ai aku maunga pe koe petu utake atu ki he lead, e kau pia moa o mo reti o, ka pau kahan iho o kufie, petu utake mai pe o tala mai, maa lo o whanonga tu he polokalama o whakafie e fia, pe koe mai a fehu i ke tāna ki ke whai atu hono o atu ki whai aha teo teo ke ngai polokalama ka hau. Ka aku mahu inga i he tau nofo koe ni ku fofola e whala ka e whai a e tala noa mo e tālanga ke ngai unimea ku whekuki. Pia mo tau community, mo society, malo Amerika.
0: Ia, koia, tonu au pito ia, pia oku, koe mahu inga ia koe talatala noa i, koe mahu inga ia koe, oi sharing, he, oi ngahi, hangahi mea o te ongoi, oku, kai ke te lava ki te palani ki ai, he kaha uko, he ngahi te mo ua, he tau he mātua. Koe ngahi talatala noa, koe ni hangi, koe ni, koe ngahi, koe ni, I lead, mautu uke mauhanga, o atua ngahi, some real life support, he, aki a ngahi tokoni. Ki he whanau pape he, ki he pe koe toko taha tauhi, ko uhi ngāhe ku lahi ai ngāhi whounga, mo ngāhi mea ia oku, ngāhi mea whakaloto whale pe uki e mau ke tau ilo ki ai, fi e mau ke tau talatala noa i mō tau whamiri, ke tau plan ahead, ko ha ai ngāhi mea, what it's going to look like when mum or dad get to that point in their life. Yeah. We need to plan ahead. Ko hae ngi whae tūtū ni. Ko hae ngahi palani pia mo ngahi care plan o whia mao ke tau hanga koe o ke tau review e tau tolu pia moha toko moe pule a ngā e lava ke tau hanga tau hia. Ko ngahi palani ni koe e lava ke tau hanga o ange ki a ke nau tolu e taimiko te nau e hoko mai ai na a hoko. Ai ngahi ai dimensha ko ni ka kinau tolu tau fu mau inga o pito ia e osai kono inga o ku ia ngahi mea mau inga ia ai mātu a pe koe ngā hange koe nau misinare tau pe koe tohi ngahi koe hako ai ui mea koe a koe kalasi aho ngahi mea na nau nofu aku na nau mo ui aki he nau kei mo ui reirei pe aku iai pe aku te tio loto atu pe oku iai nau ngahi whaka amoho nau loto o fa pe ki hanga e whanau o kei hoko hoko atu e ku tohi he whanki mea pe mea whanki ripa anga si a si oku nau na nau nofu aku na nau mo ui aki na e hoko ia koe maka ia ke nau mo ui na nau nofu mo ui aki. Ngai mea pehe, whanki mea iki pehe, te lava ke te taratara nomo ki nāu tōro tarangi. O he whakapapau i pe o te toka ki ai te mau whai kotoa pe ngai mea ko ia. Ke hoko hoko atu. O kau ia i ngai palani koe ke ka hau. Koe whanki mea iki ka ku. O kai ke tau whakato ngai tau tō, kuna tau pehe. Pai ke whuloko mau inga koe nau mā te pe, koe to oi nau ingoa me he. Me he tohi ai si a si, pia whakamanatu pe nau tō, he nau mā te tau ta. Pia lava, ko tōku mea tau tō whamiri. He, ka koe kau ia whanki mea ia o ku. Whakamo uia ka ki nau tō, ke nau whanongo ki ai. He?
1: Ia.
0: O whanongo na tō ki ai, pia ku kono mo o ni. Oku whaafainga ta aia koe ngai uhinga whangawha miri, whangaroto whare, pai kei ke

bula telanga i viti na lama ni shongo shongo lo tuto to kasa rei viti lama ni shongo shongo lo tu na Church of God na Assemblies of God Christian Mission Fellowship ka kina na All Nation na vihi matalo tu kete sa rei na nando no viti ni mbula binaka ni andra binaka na nando na mataka binaka na andra kina mataka ni kuanda wambuta ni kalu ebi baru ta kina na mataka binaka toto ka tu na mataka ni sing dain dai ati ubu me vandra tu mingo na singa isa me bi mama tingo na viti na nando no viti na kaloko na nando no viti un tipo mandanga mu tambang mu bita ni muni reda sa ndono ngon mbolau imem sanga reda tala ngon mate ni singa sa dan romai ya ndono singa bina katela ni kena marota kena fiji de sini ko na nando no a sulita ni tuna na kalo na kena ndraki ndapo bina bina katana kalo no no na bilu taki ena no na sotavi kende chiko ena no da itubu tubu ni vingra bina ndono singa emena mataka ni kuwa una wasia sara baga lega lega nando na lesho ni kau bangan but mena baka lunga teki nda kina na kalo tiko na nando lesho ni na matai ni tui teki na wasia tini gatolu mana tiki na ngai tini gan dua kina rosa ngabul karua una sanga ni wili ka vikenda ya na kau bangan but ni na rawa ni na kena nando mbula na lesho ni ngo ena nando na baka sama bayalo na kata mo ba to ndi te kende kine sini ko na kene ba ba la nyoba ti ngo do not allow the voice of people to lead you away from the word of God. Do not allow the voice of people to lead you away from the word of God. Ngo endo na ka e la duru man ndo na tamati ni kalo ka la ko liba ka sala ta ki cherpami ko na tu ngo ni sa ba na ndo ki ko na kalo ena nona baka zambor ti kone soro sa sana ni sam sama mana kalu sa senga talanga ni dingo mana kalu ena nona baka zambo i soro ena singo ya asa wakia mata talanga na mbuli ni ngarabi kalu ke na mbuli ni ngarabi kalu mata kau kwa na tuyo ngo cherpa ni sa ngai bosa wa na tamate ni kalu ngo mele tukuna buwa na kaya sa baka rata na kalu ngai ia dona dulu wa enon nona dulu di koya kona tamate ni kelu gai wi terai kwa nango na ndondo ka ni kina na lingana nono sa ndondo ka ni kina na lingana ke bona wili ke chuna mate ni tui wa se tin ga tolu ke na la ko som tika ni nango na sa ndondo ka kina ko na lingana gai karobe na lingana gai luki luki na lingana enon nona bina kata metarana tamate ni kelu gai ia to talenga ena nona sasanga tiko koya sanga iba kilo ko ni sa sa buli tiko ena kelo ni sa tau bana dur ni kelo we chorupa mena tui ena nona sa loki loki mai na lingana ena nona gina ka ke metara na tamati ni kelo rabi waka ni enda baka rorong mena mata ni singa dai dai ga ibi butu ni natura ngongo me kere na tamati ni kelo me shuleta me bosoti koya me zingo me kwa tala mana kelo enda baka bina bina na lesho ni ngo ga zingo mi kwa tale na kalu na ngauna sa zingo mi kwa kina na kalu sa ngai nanu mo kwa ya me sureti kwa ya me raulei kana me raulei ngunu mandanga ya na nona itiko tiko ya na kalu sa ambita chuko maya na ndona ibagaro wana tamati ni kalu me kakuni muria lesho na salaga muria mai se me kakuni kanya ndona wai nse mi kuni kania na kakana se ngunu bundan na wai na mataka ni singa dai dai eme ni sanga i wakan nanta kue oko ya na kere kere ya mai be cherpa ya mena tui eno nona kere kere me raule kana mandanga me raule ngunu mandanga eno nona i tiko tiko sanga i tiko noko ya me wakana i wakaro ni kelo ni mosota sara au na sanga ni ngole lesu kina kuno wanga mo ngol au sa ngol mi kin ka ba ngona kelo mi ka ko ni ngol le bolesu na bu no ula mi kin mi ka ko ni kana se mi ka ko ni ngunu mi ula ko ti ko ngai na bu no sa ta le yu kin na kelo turang na mara ma dor bu no ngone le wa te no mata kan isin den dai ti ke bu tung ko na non da maru ta ka na so le bu en na non da maru ta ke bu na fiji de na mata kan isin ni kwa bu ti bu na mata ngai bi kin na ke ba ka en don na ndo mo men da ba ro ta ba le bu menda rongo za chinga nandomo nikalo emeni nanon na baka roki nanon tambula na itubutuba tuba na tugi nanon tambula emeni nanon da ilago lako na be singa

0: வந்துச்சுக்கான தமிழுக்கள் வி மஸ் ஹியர் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆமென் இல்லை பண்ணுங்க உண்ணா என்ன லகோமாய் நந்தோ முனித்த மாத்த என்ன என்ன லீவு நான்க்கா எந்த நரங்கோத எந்த நரங்கோத நந்தோ முனித்த மாத்த என்ன அந்த நரங்கோத வேண்டோம் தலிஷோ எப்படினாக்க நீ நரங்கோத இயக்கோ எம் பிபி சார் மெந்த தௌ தௌரி மத்துவக்கி என்ன மத்தக நிசிக்கந்த இந்தாய் மெந்த ரங்கோத வாபினாக்க நந்தோ முன்னிக்கலு என்ன வீங்க ஒன்று தோதோ சார் ஆமென் டூ நாட் அலாவ் த வாய்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு லீட் யூ அவே ஃப்ரம் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் ஆமென் நந்தோ முன்னிக்கலு கோ எம் பிபி சார் கோங்க நந்தோ முன்னிக்கலுங்கோ Kabagambula na nando budo biti. Onandomu ni kalungo, the word of God. Amen. Kabagambula na nomu mata buwali. Konaposi ni kalungo, kabagambula iko. Konaposi ni kalungo ka seriki iko. May na ibesu ko tukina na mataka ni singa dinday. Na bibi baka teon di tegi baka yalo kami tegi bukina. Na mataka ni singa dikua. May na tau tau rimatua. Nando baka rabitunga. Enandomo ni bosi ni kalu. Na mataka ni singa dinday. Kaya na matay vikenda, rabi wakani. Amen. Namatakan sini dikua. God instruction must be taken seriously. Amen. This is the instruction that God has laid to this man of God. Amen. Meka kuatali. God has given this man of God a clear instruction concerning his mission. His mission, he was not to eat bread, drink water, or return by the same way he came from. Amen. Kakuni kano, kaniendo na kakana, kakuni ngunuba na wai, Se melisu batale na bunua elaho mekina. E vikenda na mataka ni singding dai. Meni, that instruction. E baka reitaka chiko vikenda. E ndona itubutuwa wana tamati ni kalungo na kame baka gala. Amen. Vikenda baka ndundua talaga na mataka ni singding dai. E tu sartunga na itubutuwa wakalu. Vikenda. E tu sartunga na nona itubutuwa wakalu. Viko. There is an instruction from God for you today. Amen. There's an instruction from God. Remember, let no mumbula. The kind of no mobile that is going to be. Amen. So we can't get the Rangabango, send us a sang a sermon the leader of that. Get the Rangabango, send us a sang a sermon the Nol and the Wuno and the Nolikin. Amen. Why been on the Andromanda, the Willikan Abel at Tam? Why been on the Andromanda, the Bogdan Boromanda on the Mbula on a clue? Amen. Quaim BB, Menderomoda Matan and Dominic clue, and the Willikan Apostle clue. And the rogo than Dominicalu, Nakaibina Catavicenda, and Matagani singing the Indai, Nakaibina Catavicenda, and the Lomani Mada Mingo. Nyosa the Bucala and Dona Singer, the Berino the Bucala, O Willigaron, my Boltam, O Bogatarana Calumni Bosabico. Amen. Yasaranga, my two tubas and my instruction that God will lead you through the day. Amen. Kevoka and the Sangan in the rogo than Dominicalu and Dona Singer, yet the Sala Holy to end on the Cuckoo Matamati. Nanda buku baka tamata, kena nanda baka tulewa tunga baka tamata. Vikenda na matangan ni singinda indahai, and bimbi vikenda, menda rongoda chika nanda mani kalu, kena nanda da buka lau nanda ni singi. Many, the men of God understood what God has told him. Ekila apa kami naga saranga? Na tamati ni kalungo, na kasa tuna ba na kalu. Many, kai tuna ba na kalu. Many, he was not to eat bread, drink water, or to return back the same way he came from. Isa kilaba ko na kasara tungo ko. But here we can na matani sige ni kuwa. God has given this man a clear instruction. And that is what we must follow. So na itubutubo sa ambite we can na kalaw. It is very important for us to follow. Kesa ando na itubutubo ambite we can na kalaw. And matangani sige na inday na kamo baka yadora. Don na dingin baka mo. Baka tulawakin na matangani sige ni kuwa. Dito kong baka na ibish ni matin. Amen. Shon bega rabaga tu ndelinga chu mingo. Chu bega na ibe shini matin. Sa uba kila ni sa bo se chu bega na kalu mumbita. Sa uba kila ni sa bo se chu bega na kalu mumbita na matin. Sa uba kila ni bo se chu bega na kalu mumbita na kana tabako. Mumbita na ngunu. Mumbita na bika kede bi suka chu na mumbule na mataka ni singin ko. And that is the instruction from God. All you have to do is follow the instruction. Amen. Endina ni nandre ndre. Endina Nina siyang ni raw raw, but that is an instruction. Iba kami din nagtaka na kalu ni talibi ko chico ni bosa chico biko. Amen. Alon tayi tayi ng amin na maroya, menda ni ngoma, menda pa kami bauta. Ano matanga ni siyang dayin dahi. Amen. Kito buo na uchiko may no sorry. Yan na siyang lutu libungo. Kito buo na uchiko may no sorry. Doon na kana libu ni turanga na maram. Ngon sa ka kina na kadita rombula. Ano ba tiningon sa langa no sorry, bimba senga na wespe. Tau puna uchiko ikia, lako chiko na opane. Na tamata rito sa kitunga, lako vete lako som. Ye niyo, ninda rito ka nipango, so ratu da ke sartunga bangandua. So era dhubo sombutu. Era uo kitoro ni makila hii sa turang. Na rarao ni mula ilako durumitu. Nandre, na mos, ndon beka nakai, ilako durumitu ka maibali. Ndon beka nakai, ilako durumitu ka beka nandona mula ni tamaya. Dhubo sombutu, siyanga saranga gitoso. Itubuan to sartunga me, baka rongwa dhatu na opanea. Na may, batini ngon sala may na usori. Yana singa lotu lebongo. Itara na ilo kito. Isa kaya ngayon ni, saan kaya taka nakakita rumbula? Ang unay taka kila nakakita rumbula, era sulya non rumbula po nakalaw. Era labi linga. Era barita ka ni Rangandre po nakalaw. Lako na bilima sulaki, na maram. Isa na maram, era tuta kito may natara sa supermarket. May nosuri. Doon na, ero na maram, era uduro nga may tumba. Rosa tuta kito nga mga dua. Rosa labi linga. Rosa dubo sumutu. Etara na londa, ninda revira. Ena matanga ni singa dendai sa puno tagi sa naposi ni karo ena nanta mati ni moni sala na lomo ni nanta bitao ni ara soli bulat ko na lewe biti ni rapagam bauta. When there is an instruction from God, we have to receive it. We receive it. Bulat na ito bagin ni bulat na lalo turo matungo sa araw tanga naposi ni karo may walya. Ena matanga ni singa dendai sa araw tanga naposi ni karo may sirikiko. May napuno ko tuki ng gori. Nandrin-drin ni bula, wala ko durumato ang gori. Namusin ba kasi na elu mo ni bula. So wala ko durumato ang bea na nakaboro ni mata po pala na mataka ni sila na inday. Rungwata baka binaka na posin ni kaluto ang duwanga. E naro ni siriki ko. E naro ni kota patatala yani. Na ito baki ni bula ang gori, wala ko durumato yun na mataka ni sila ni kuwa. Sengan ni doon na kain, drin-drin po na kalaw. E men, na mataka ni sila ni kuwa. Na kita upuno chuka, euro ni reda na doon na turang. Ni sa lako tunga na wain mata na may no sorry duri to ako ay na sa ni na digital center may kya pero to nando ulite ki digital chuba ikya sa dumusong butunga na ano sa dumuti kina na masoya kaya ba kaya o lako duro mo chuba nandende siya kaburo chuba ba kana na mumata mo vale labit tama tangan lingam usari ko nsa labi lingam ay sa turang na singa ya taraj kana ni tumbula na mata ngo na singa lutilew blate ni endona ka kito ndu ba sala ta wale bu kito na sinere ni wale na leka kona chisu nga enda bunu ta kachiko amen kona chisu se senga ni bisa kona chisu ka pa mbula no ndu bunu biti dona mata wanda mai sole bu ta kata lengo na vika sa mai ta kava na kalu vika enda mbb vika enda menda za bute chiko na vika sa mai ta kava na kalu no pa mbula no ndu bunu e na matanga ni sila dindai. E rasulim bula na turanga, na marama, e na opanea ni singa lutilevu. Malatanga, they've heard the instruction. I mean, that is a clear instruction. To turn away from your sin. Sa rota na mateni, sa rota na ngarari, ikalota ni so, o chishu nandun me bakarokoro kataki, kwaya bakambula ikenda, kwaya sulia na mbula bitaka, and the reda ni rabibuti ni natamata. When they receive the instruction, and a bosu ni kalu and a singoya. Amen. We can't have under matanga ni singa ni kuwa. Usanga ni kilana kai ko laka duru mati kungori. But this is an instruction from God. Amen. God loves you. Nakalu e la maniko. Amen. Ke o laka duru mati kanto na dende. Nakalu e la maniko. Na lebo na lolom. E lorai tungo e serene. Lebo na ka enda na numa. Ni na rani wali kina nanta lenga. Enda na numa na ilabo. Enda rani todoko kina na mula. Enda na numa na marau. Enda todoko kina mula siyanga. Kaku ni baka tutu bata kata katali. Endo atali na ka. May na loloma ni kalu. Enda na loloma ni ko. Enda matangan ni singa dindai. Na loloma ni kalu. Rauti ka baka baka binaka. Enda matangan ni singa. Mudha buta. Mudha buta tali na matangan dindai. Ke tutu endo na loloma. Rauti ko na matangan ni singa ni kuwa. Enda loloma ni ngone turango chisu Kristo. Na loloma ni lubi ni kalu. Ena matanga ni singa ni. Koe loma ni ko. Koe rani shilebi ko na baka tingu. Nendo ayan rama na matanga ni kuwa. Wakila na mumusi ni ango. Ndeo vili itaka dako. Usara rawa. Usa sato hawa na ndende. Metika po may na moni ti kina. Singa tamu kina singa po rawai. Numusa thaka thaka tunga. So wakila na ango munisa. Ndeo tani na ituba kinimbulo tu kina na matanga ni singa ni kuwa. Nangwada baka binaka o chisu. Ya loma ni ko tiko. Enara ni sulebi ko na kaukawa. ena rani sulebi kuna baga tingu ene tu bagi nimbula serang na tu kina na matanga ni sini ko au kila baga bina na nimbula mai serene nimbula ni kena lako dhuru tu na mosi ni daga daga na besinga na mosi ni tu bagi nimbula ni bia waki ena matanga ni sini ko kendo na kena isau ni ni wali ni lenga na lako bula lako dhuru tu serene sini ndai roti kenda baga bina kanga na lolomo ni klo Roti kenda na lolomo ni klou. Ena itu utuku mo baka tetea chika ni wikenda na matanga ni chika ni kua. Viki mo ni na lube viti. Oni baka rorongo tu mai esere na matanga ni chika ni dai. The love of God is for you. Na lolomo i chisu e rotiko. Ena matanga ni chika ni kua. Noso taba kina na baka dienu. Na baka taonde itake na milango lako. Ena sulia telanga viko na klou na dona mbulabu. Nyo sa dingoma ka baka mbote tiko. Na lolomo i chisu e rotiko na matanga ni chika ni kua. Amen. Yakena karuanga bikenda na matanga dendai. Not everyone who speaks in God's name speaks the truth. Amen. Dona kasangai yasupo na turanga na tamati ni kalungo. Gai sotabo kwa. En dua talenga na tamati ni kalungo. Ena nona sala ila ko duru mati kwa. Amen. Ka bikenda ni voltam. A old prophet. This old prophet told this man of God, I am a prophet also. And also, he also claimed that an angel has given him a message from the Lord. An angel has given him a message from the Lord. And don't need to go along my one and don't English. Now English in the clue. Me to be quiet. Me rolesu. Me role can. Me role ngun. Na turangango. Gai adovana mulmulum na tamati ni kalungo. Gai na numo kwa. Desa lako saranga mai. Wana kalu na itu kutu kuya. Amen. We can't na matara ni singa ndai ndai. Mwaka na numi kenda. And na lebo na distraction. And na basika mai. Amen. Nisa rongo tiko biko na ndomu ni kalu. Amen. And na matara ni singa ni kuwa. Nisa rongo tiko biko na ndomu ni kalu. And na wano lutu tiko kina. Amen. Ka ngaro ni iku baka binaka. There will be a lot of distraction. Kyo lutu tiko mana assemblies of God. So lutu tiko mana Liverpool City Church. So lutu tiko na vimata lutu na CMF. Sena all nation maroya baka binaka na bosi ni klu onda urongo dan na bisinga maroya na bosi ni klu era vunda utaka na tamati ni klu wiko bleto ya mo maroya na bisinga ena lebu na distraction ena basika ena lebu na bibu kata lai ena sasanga me kota teni biko na bosi ni klu onda urongo dan na wena bisinga tamu na bosi ni klu era baro utaka na tamati ni klu era kota ya ni na bisinga tamu Merlevi, I bunau di kemuni, merlevi tumbiri kemuni, kamaga salata di kemuni, ena bingau na todo kusar, ena mataka ni singa dendai, obana numi kenda, menda ngaro ni kenda baka binaka, ma ena vik baka dalai, ena sasanga mai, na buni da sena, bunau keda ngai na baisi kami kina, me sanga me kouta tani, na bosu ni kalu kina na mumbula. Kila na teboro, ni bosuata mudamu tena mataka ni singa ni kua, kua sanga ni redi ko tiko, na teboro, kua sanga ni reda na numi labo. Na bunida kwa sanga ni reda na namu vale. Na bunida sena teboro kwa sanga ni reda na kaiko rawata. Kwa ya reda chiko kwa na vose ni kalu embula chika na lamamu. Kwa ya na reda chiko kwa na vose ni kalu itibagi chiko viko. Ana kaisa sanga chiko kwa mena kautetani mai. Kina numu mbula na besi nga tuto kusara. Wikenda na mataka ni singa ndai. Mubaka na numi kenda. Maro roya baka binaka. Be careful of the distraction of this world. Kwa na sasanga eno kwa mekota tena mosini kalu ena sanga kwa ngo sanga kwa na nona ngo tu dokusar na bi sala tu dokusar mekota tena nga na mosini kalu sa te bagi chikena lu na bi song song kulu tuin tele wana na mata kan sikende indai maro roya na mosini kalu rabuno ta kana tamati ni kalu maro roya na mosini kalu mana bi song song kulu tu dokusar mai Sydney mai Serene mai Melbourne mai Brisbane men weekend na lubi biti enda Ndugu bangga membauta, ninda rongoda na bosi ni kelu bunuh taki. Sa nunggu bi bangga nanu mena matangan isingin tindai. Maro roya baga binaka. Maro roya baga binaka. Tau turi matua bangga membauta, zaga-zaga taki kianda kina. Ninda sa rongoda na bosi ni kelu, ena bi ngau na todo kasar. Na kini katulunga, me kini woti-woti bi kianda, ena matangan isingin tindai. Obina katanga mo baka tundi taki, nipo sotra, ibi tanga na baka sama bayalo, me baka tundi taki na kina nandang bulan ni singa ni kuwa. Ena dona baka sama bayalo, tundi, ena nanda baka mboti kuwa. Amen. Tundi, ena no dava mbaute chona kalu ena matara ni sioni ko eviti emeni ke vaka endo na ka me de tunde ikina me de tunde no no dava ravi matua ena voshi ni kalu ki to buno chugo na tapo city emeni na lomani ya lomani tao ni suba ena singa tu city singa tu city ki to buno ki na suba waka ki na nikua na singa lebu nikua ki to nangai lako le pone tu suba ena mawati ngana matakale lengo yo wakan bota mai na ngau na ya meza wati mene singa dindai ena roni nda wakila na nonta tao ni ni rongo chiko kina na boshi ni klo e valuti na ibura bura mkayal kanda singa ni reida rawa e meni e sambalabu mai na wapanea sara ni kito singi ya marawa ni shota langa ere tu na loma ni nonta tao ni era waka vitali ya takatu na buru buru ni buto buto era chiko na wekanda na hindu era chiko na wekanda era ngarimi te vortale era tuwe na loma ni nonda tau no era loma ni nonda tau ni todo kasar wira ngura tata wiri wiri bina kasar tunga era tu talanga mingori serene na vipo no todo ku era tu kina karra kita ka chiko na nonda tata kangua wikenda ni sale bulu takin na posi ni kalu na opane na loma ni nonda tau ni era rawa ni nda wakila ni thirembu na ibesu kena na ibeshe tu kina, na kaukawa ni wika rangare watu, e thirimbu tani randui seuta, randui nro, ni saa lako ena posi ni kalu, saa lako ena posi ni kalu, na kena kaukawa, saa lako ena posi ni kalu, na kena maina elonda ni nda vina kata, mera sreki wira na lubenda, mera sreki na leo I viti, na kena buno utaki chika na posi ni kalu, na mataka ni sinda indai, na kena iwati utia, menda tunde ena posi ni kalu, da tunde o viti e bang bulenga na bosi ni kalu e meni we kimu ni na lubi viti na bunau ni tu ginor mai sere ne mai merika ke osara borong ti mai merika so borong ti mai ngilandi so borong ti mai nislandi na matanga ni sinde ne ronga ta baka binaka na bosi ngani ni kalu menda tau tau re matu tu kina na matanga ni sinde kwa e meni ke baka endo na ka menda kaku ni lakota ni mekina ta kaku ni lakota ni mena bosi ni kalu kwa sere ki kenda kwa bang bulai kenda koe kota mai na mbule vishau, koe kota mai na mbule tau dhoko, na bosa tau nduanga ni kalu, ena mataka ni singa ni indai. Raviwa kani, weke muni na lupi viti, ni waka rorongo tiko mai, singa na noa, na singa waka rumbuka. Amen? Tau tu mai na batini kwa nisal, mai na triangle, mai na vodafone, suli kakana tika, irana ni mami sungu lutu, wira na lupenda, era modi tu na tau nusuba. Turni reza na ngone era ngone bubu rambasi ka tuhan bala tini raba ka talay man na non rambali sor sa ka talay man na non rabi korokor era sa litunga ena loma ni tao no suba ramoti tunga na varanda ramoti tunga na basten ramoti tunga na sona bunua era wangambaw tani narani singa ni ibisu kina sara litu kina ena na singa na loma ni ngaw nanggo iya nda baka binabinaka ninda wangambaw ti chuka na kalura ni siriki au sanga itu na chuka na bunau ni bunu tekerau na posin kalau sebarin soal ni kenra baya kan sanga itu na chuka bira ronga da baka binaka nothing is impossible with God na posa utu na bira ena loma ni na singa ba rumbuka ngo na ekai bini ba rumbuka na matakale ni ba rumbuka na ekai bini lotu lebu kito soli ba ekai bini soli ti talanga na matakale lai I was speaking on this message to them. Nothing is impossible with God. Ni o mbula tungo na lama ni tao ni. O mwati tu bakata sa talay mo dhimuri maibali. Rama dana kalu. Era ni bise utaki ko sarang aike. Ele muna italatal. Era tu ni alo takatungo. Nakai taka mabira na kalu. Nandando umatieni. Na bise baka burubura era tu kina. Ele muna italatal. Era tu na singanda indai. Ele muna tamatini kalu ngangga. Era tu na sini ko rasa ngan ditutunga yang lu si wasuri rasa ngan ditutunga ra ngan lu si wasuri siang era rambula serangga main na puno ni tu kina ngo ele ba rambula tu ngan sal ga bisa tegir na kalu ele ba rabi su tu na mul ni ka ni ga bisa tegir na kalu ka ngo ku tu ni tu ni ke meningo o tu ni tu ra nothing is impossible with God e siang ni dona ka e rendre wona kalu ni ko ta me bi ke meningo na no mul ni sa Amen. Wira na wikanda ira tungo na lama ni nanti tao ni suwa. Na vitao ni tale so. Sa nanti itabi menda masula kira. Kanda mbule ira ki. Ni kalore ni kote na ndola mbule vishao. Kauchi ira tani maina puno ya. Aza kina na mbule bo. Na singa ni indai. Kitu
1: only we should be to have a monotonia weekend and singing in there. Na Prime Minister Rando Batana, Song Sungulo to Beauty, Taltala Kurulo, Taltala Ratamadada, Terminal Nation, and Assemblies of God or Receipt, when New Methodist, Taltal. We came in only to run a Prime Minister. Nakena le maro taki ni ramaro taka ni shungu shungu lutu ni sandua na embassy ni Israeli iviti. Kima mivina kati ni kima mivari taki tura na prime minister ni shungu shungu lutu iviti na ni mami maro taka. Ni mami maro taka ni sandua na embassy. Sandua na mata ke Israeli sama itikongo iviti. Lungu na tura na prime minister. Mwoti ni chunga vikenda.
0: Lebona kaya nda mga mota iya. Na bose ni kalaw minta tautori matua kila. Na bose ni kalaw nda ramata mena viva li lotu. Da liba kaniki na mga yalo. Da maro roya. Na bose ni kalaw. Ka mga roti na kami da mga edora. Da maro roya. Kina kini tinitini vikenda. Na bose ni kalaw. Asa tuna no na mga roo na kalaw ki vikenda. Menda tunde tukina. Na vinga una todo kusara. Amen. Wakalunga teke ane chiko, na matakani singa na indai, na kalou, ena nona mosa roma vikenda, mudha muta talamandu, Happy Fiji Day, wikemo ni tolongsa, na lubi iwiti ni tuwe serene, mai na wabono todonga Australia, mai Brisbane, mai Melbourne, na wabono kede, wani waka tundalinga mai na matakani singa na indai, wabuta muta chika na bose ni waka vina minaka, na bose ni wanu ni minaka, nona maru taka na nona maitu, wakai koya na matintua iwiti, we came into those Happy Fiji Day and a matangani singing in the name of the Sumbina Max. Turana came on Missa Robin, and I take him in a matangani singing in the night. Satun de Nalu came on Sarah than a nominee was a Sakota men and Bull and a Visiriki. The Vivision Tamatamata and Vivision, you know, came on Milagal room. Came on and Tauramatuas are in a nominee was Nico Quangango, Kavamulay Kimami, Nico Quangango, Seraki Kimami, Nico Quangango, the Bosanga Niklo. Sa kota may nagkaukaw wa kina ni mami mula na ito na mataka binaka ki mami bisya matiki na na mataka ni singa din dahi. Pinakabuli mo ng rambula todo kasar na libe mga usama maso lagi rakele o irarabo ka tundali nga may na mataka ni singa din dahi. Karang andre mo ito na maso na nagkaukaw ni aday chisu turang ni bisya ko kina ng rambula na mataka ni kwa. Nakabuli mo na bibo ka tundali tagi bahalo pinakabuli mo ng mula man na tabi mate pinakabuli mo na dagadaga man ni bisya rin ni bibo ang bulay. Na bole una soli na kau kau beir na lebih muni rasa ti kompak na woda se na bi kare la kodurum na daka daka au sa kere na bi va kau kuat kita la na mataka ni sini kuat merkila ni sa bi suretin sa bi talib na lo tambo ni kalu kina na rombula va ka dia ngundi na ka tuvi kemuni me sumbuta na rombula na mataka ni sini na na bole turang na nomuni bosa na bole una station ni recho bi na ka ngo masulang na bole ni matangali sister bi ni na bole turang Vinga Rabi, Wakalunga Tanambulo, Sulitiko Pana Kaukawa, you can what they teach an anomaly was a Mikilati and anomaly Tamati, Sagani Kawali, the Tunanomani Matinito when in the Vima Kalunga Takin. Songs of all the Totokosarame Serene, some masula gir nominita mata to those are. Can a two or Roman Bunu take an anomalous and a matter and sing any matak through me and nominia latam. Bukira, what a tatagatan and rambula. Bukir and a matter and sing in the Kakin and Dona song. Don't go any marrow. Mammy Soli Utagan and Matagan sing any qua. Moni, while Roro take an animami clo and abono viti. Moni la veti of Bosha Benakatak in a vika. Kuni bakalungatakatu. Kimami bagadengu ni maroito obite na lingamuni. Kimami bagadengu ni muni sa liu takachikana na muni alatambu. Kimami bagadengu ni sa duitiko na nema min ronro. Na nema min nui nui sa chisu tunduanga. Na nanona dagadaga lebu ni bi sirek bibuang bulay. May nakogila tayo na singoya. Pinagabole mo nandana matakabindai. Dainday. Pagalusibi kimini na pagabina binakin na pagroroko. May nomuni tunduanga. Kimami masu ni pagabina binakabi kimini chisu. Na nema min soro. Na ni mami bukan bulan dina dua-dua na. Amen. Amen. Amen. Na boleh matangkan. Na boleh.

Iau sa te vanda tala toko manda viki andai na mataka vinaka e ndendai ni yanda ni yanda ni yanda tau dhaka sara na luwe I viti maten tue tolu ya sana iti nikava o ni sabaka tunda linga tiku mai e na vingaravi e na mataka vinaka e ndendai. Ongo nga na ando mui viti e serne, ondo vingaravi tika ni kina e na vivakaro wai tau dhoko mai na ono kina walu na kaloko e na radio 2 triple O FM 98.5. Ni ndomu iwiti e serne. Apaka nda rara mbati kwa ene iwiki muni tau dhaka sara, na sasea mbati kumai ena mataka vina ni kua ena salika kambura ki ongo. Apaka tal ngaki ena iwiki muni tau dhaka sara, na sasea mbati kumai ena iwala mata ena mataka vina ni kua. O sabaka yanda uwaka mbula tika ene iwiki muni ena mataka vina ka indendai. Ia na singa indendai, endo tiko na singa namaki, enda ndau nanamaki ki na naitau kei. Senga ngani o kenda tau ike, Ortu na ertalanga na tiko na besa iburubur taleso kapakatalanga kina o ira may nanonda po nulo mani may viti. E na kia na baka nanumitiko nanona may tuba kata kikoya nanonda po nulo may viti. Oya e na tinika viwa vitu sangabulu kata may baka nanumitiko e niyongo na kia na singa e na singa vinaka e ndenday. Happy Fiji Day wiki munito doko sara na itaukei na luwe viti e na sana e tinika va o nisa tiko e na po nulo lepungo Australia Vosi weekend to esterne. O sa baka happy Fiji day tiko ni wiki muni. Baka mbouti ni na marota ki tiko na weka na baka edhori. Na kaka na baka itokei. And na lucky reitha. And na vunua ni songo. And na viyasa ni koro. And na songo kina. Menda na maro itiko na nanda mbula ka kakua ni kana baka sivya. Dengai... Dengai sivia tali na numu kana. E na mataka vina ni kua. E na gai waka tumbu ta, tumi mate se. E waka tumbu langa tali. Iwe ike muni. E na mataka vina ka ende indai. Ia happy Fiji day teke tau dhaka sara iwe ike muni. E na mataka vina ka ni kua. Iwe ike muni tau dhaka sara na ital tala. Nibay matalotu yang o'y karisto o nindaw kota tiko na itukutuku binaka o nindaw bay masula kitiko o nindaw bay siko wabo kitiko e nanonda punuwa lepong o Australia bay asa ni korada ba nga o nibak bay ngarabi kina au sabaka yan na wakambula tiko yan hibay kimuni e na mataka binaka e ndenday ya singa bakang ausaka ito umanda tiko yan singa langilangi singa bimbi tiko bimbi ka langilangi hibay kenda na singa binaka ni kuwa e nanonda marau takatiko na nonda vanua lomani ongo koviti. Ia, tindu mga nga naserva ko speli wikenda. Menda na wakai bota-bota tau dhoko kina ena mataka vinaka ndendai. Baka mbuti ni totoka tiko na vingaravi o ni vingaravi tiki kina ngori ronga tiko wikenda na wasi ni kalu baka ibanga tiki tiki na nonda mbula ena buku ni ngaravi tavi na singa vinaka ndendai. Ka waka talanga kina ni sa masula ki tiko na nomi lako lako ena singa ni kuwa kena vei singa satu ya matamu. Maybe kwa na italatala vingaravi ena mataka vinaka ni kuwa. Talatalanga se Iskeli Vande, may na Church of God, may suba. Yena serongo, may nonda talamanda, ena bukuni nonda baka na numatiko, na nonda singa bimbi yungo, na Fiji Day, ena singa nikua.

Eu e Ana Serra, minha paleta, tico na Nanda Banua, na Nanda Banua Andamoni, na Nanda Banua Lomani, na Nanda Banua Vinaka, oi Ana, na Nanda Banua Mai Viti. Cantava na Numa Tico Kina, na Kena Singa, and then die. Oi Ana, we can to my Liverpool, and the Vagador to my Liverpool, the Vagador Taltinga, my Merrickville, we can do Naya Sasa, oi Ana, Rauni Kondo Semayani, and Vukuni Marotaki, ni Singa Nikua. Oh yeah, na Fiji Day. Ia na domo iviti eser ne, rokova kanto katiko na lao ningele, enda butuka senda saliwena tiko enang unongo, enda waka na numirakina na kena matua era sambaleani, oira era simbulu tiko, ke ira na kena kautamata, oya nga, oira na ito kinibanua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka binaka ni kuanda, baka binaka talitiko nga baka lewu ni toko ni tiko na nonda nga una binaka ungo. Toko ni tiko may nabali ni lotu na Liverpool City Church. E na buku ni Veli Utaki na italtala Cheo Valvatu, italtala William Valvatu, italtala Jeff Jones, talatala Ruby Jones, talatala Les, Vatakei, talatala Tonga, ena mataka vinaka indi indi. Nda baka vinaka vakalevu, weke muni ina matavu wali ni Liverpool City Church, ena kena soli tiko na ngauna kena yao, me toko ni tiko kina, na nonda ngauna vinaka ongo, rao tiki na iwe kia nda naita ukei, menda vei rongo di ndomu tiko, ena watawata ni venga ravi ongo, ni Radio 2 Triple FM 98.5, ni ndomu iwe TSR ne, ena vei wakaro waito dhako. Ya ena buku ni bengarabi na Liverpool City Church erto na bengarabi tiko ena singa ni mataka ena buku ni sokalo ke baka ko tiko baka bulu bulu ti Liverpool seo tiko boli baka ngande ka wangarati ko endo na bali ni lotu mulaki lotu kina ena singa tambu ngo erto sana dolabutu na nurtu katu baka sureti ke munitiko na Liverpool City Church ena buku ni sokalo ena singa ni mataka Nurto lotu ena tika butiko ena tina kaloko ena mataka lilai ni mataka kana tiko na nurto wal ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool. Katoka bimba say nga kena wal ni mbule levu sena park levu e Liverpool. Ito toka sar tiko na kena wala e rao rao sar na kena kune na wal ni lotu ngo baleta ni tiko nga ena wala kati nga ena tereni ena stesen ni tereni vata kei nambasi ena mataka vina ni kuwara. Kena itukutuku baka matata ni buku ni na buku ni nortu bengarabi na singa ni mataka ni ngayngirngiriani na nambongo na saiva vali mandua walu ruono tolu saiva rua ena mataka vina ka indindai. Ia na ngoro vina kongo erto utiko talanga ena buku ni bengarabi ni Global Network kabeli utekitiko kina na nortu ital talangasi atal talachu wale batu kabaka edhuri tiko may rartonga may New Caledonia ena mataka vina ka indindai karatola ki bengarabi kina the Liverpool City Church ena buku ni nortu conference, mini conference na bunuo ya may New Caledonia karto tiko kina ena buku ni vengarabi ni Langasere kena vengarabi tale eso ena mataka vinaka ende dai ende sabah ka vinaka tiko kina ena buku ni veito seaki ena buku ni veka sabah ka yador tiko na Liverpool City Church dina ni siyang ni lorai ya weekend na sa kila toka and the sava ka vinu vina kati nga wana kalu and the vuku ni ma vati katu boya and the lavati ko na Liverpool City Church. Oya na Liverpool City Church e toko na tiko na nonda nga una vina kongo ni ndomu hiviti eserne and vei singa bakaro wai tau doko. Ya me baka nga usaka di baka tomata tiko yani na Fiji Day and singa vina ka indindai na vunua dhava nga ona ngole kina. Molaki maru takakina na singa mbimbi yungo. Molaki baka, minta baka nanuma bata. Na nonra baka nanuma tali tiko nga may viti. Na singa langi-langi yungo. Ke baka o tiko yung Liverpool. E baka idur tiko yung Woodward Park. Baka idur tali tiko nga kina ng Gito. Weke mdo may Merrittville. Baka idur tiko may nayasa ni Korongori. Weke mdo na tiko nasa sa baka Newtown. Blacktown beka yung wala ka weke mdo wikia. Ke baka ndo siyang ni maru takamesa ni go. Sa ni Korongori, dora ni ngole nga baka mbamba baka yai Merrittville. Karani ko nila kitoko na kina. Baka idur talitik nga ng Gito, baka idur talitik nga na Volteki, Kakana, baka Viti, ena mataka vinaka ni Kua, ena buku ni nanda maraw taka patatiko na nasinga bimbi yungo, nasinga langi-langi yungo, o ya na Fiji Day. Kanda dua watatiko kina ena buku ni Bengarabi ena singa vinaka ende dai.
Ia te indonga tanga na ser menon da ena mataka vina kende indai. Menda na wase I tau dhoko kina. Ka nda nui taka tiko ni na totoka tiko na mbula, totoka tiko na na be tose aki ena singa vina ka ni kua. Ena be vunua dhapa ngao ni na be tose aki ena na luwe viti. Ena kia na marautaki na singa mbibi yongo. Vike mundo utalanga mai na ya vei state tau dhoko. Mai vei state tau dhoko Australia. Ena kia na marautaki na singa vina ka indai. Me nonda vata na marau. Ni singa langi langi ni kua oya na Fiji Day na serongo e nonda talemanda e na mataka vinaka e ndai.

అణువణు నా అలసడులు యద పదమొకటో లాహిరిలో యద పదమొకటో

ಸರಿ ಮಾಪ ನೀ ಸಾ ತಿಂಗಿಣ್ಣ ಸರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಮಾಪ ಸರಿ ಮಾಪ ಮಾಪ ನೀ ಸರಿ.